0: Hiramanta niya piskalisanya 7:32 niyo niya nogata hani pausa publicitaria mandar goriza chay mantata aswang wilya gunita swang kuterimosa
1: radio.